Ele tem ele já jogou oficial vaza lá não nem o lucho menino de já ele julai vai lucho menino de já aí ele julai e fa ele avi e a maneira ele jau e do tono ele lá o mua o sini e aos itali a maneira ele tofi ele mu maneira ele mafana fana ele o uli mais ele tai aos e a pai mais ele nem julau ele fiavi e até tono foi e o telefone ele swinga e a o avaiantu e a o jale julai fa e o molunga ele lá é molunga ele mancha ole la a ya ta jonu ya o se aso e ole machine le nei fa pe o na su ye le taimi e tu wa ilu mal taimi ya oka oka se ma jango vi ya fi ala vo e mo mel jan tu programme ya ole jan tu taro fa fa mo le nei ya fa fi fi ya ju ya je o ya ile ma na vai fo o fi au manga luenga ya ole nei ya so ya me se fo yo le nei vai ya so ya ta jonu ya o afi tama fa nga ja sa fa pe ya o na fi nga ya fo i ma o le nei vai ya so i tu tonu o ainga ya i tu tonu foi ia o falfainga luenga ia awale avea ia vai vainga ia ma me fale tonu hai la weekend na wa jo jele lavo jan jo ia e a faina lo to tonu o nga luenga ise me e le fia fia ile tanga ta fainga luenga ia pole supervisor pole pule ia na e jaule el fale ia wa vole le pe wa avel tinalo le fia fia a wa pa ul tinalo le fia fia ma le fa na wa ia ta tonu lavo fo joanga le jan jo por glame ia wale no fo file mu le no vole leo maftanga jama ma jina ma le fana ya o ame tutu pu tutonu le val vainga luenga ya au ala umai le vale a mai lo fia fia lo fa pe ona tapu ya tu ya le jina ya me se foole pole tama fo i male fana u i a inga ya o sa tapu ya tu o fia ngai fo i se au manga luenga ya o ame tutu pu tutonu nga luenga ya tu u i tutonu le nga luenga ya sa le vale au mai ya la fo fo nga le fia via ya la fo fo nga vo i ada u to i fe lo ai vo i male jina ma le fana u ya wa mai fo ife au manga luenga le aso po le vai aso a ia te tonu ia o fo ifa fi jau li sa tu po le nei vai aso ia so le fia fia fo ia au ni ngalo ia je oi io ia fa tu tu na ina fa le tonu a ia to tu li luma so janjo ai ia au ne e le via via a io ia wa vai mai ia le avion ba ia le joa ia le o ino o janjo a ia au ne i ngo jo le la o lo o fa be ona ele fia fia lo uzo tanga ta io ia mala toy mala ma voila zo ja yao ia la tu fo ia toy musu musu ia am sa veri uso ia la fo ni fa le tonu le na va ya so ia a ole e fa penga ai ai nga ma tu la vono a ai wala la ma me de le fia fia ai ia a hu e a ve i le tonu lo ai nga la nga ia fia i ma futanga tinama tinama le tama ma le fa nau io ia wa ni fa le tonu ia a wene ngalo ia je oe ia ole nei weekend ia ole weekend ole fia fia ya we umal manu ya fe au manga luenga e meze vo ya wa onga nai fan nau yo ya ofia lavo e mau mail tato por klame ya ole tato talo fa fa mole nei ya e fa bea ona fa fia fia ju ya je oi mai ya fia fia osto nai le julai vase ya ba ya le julai lima ya le ma na vai fo yo fe au manga luenga ole nei vai ya zo ya tato tato fetango ve matu ai su kile oli oli ia awa fo iwa ma ia fe au manga ruenga oli nei fo i vai yaso. This is your local radio station 89.3 to GLF.

Nah, lo aja yo winga chau fa la cha o ka se ma nga ya u pole pe je a ya le te mi le janjo o fi jan fan jan la la nei to is full ma le lima minu je ona ja le o le julai lima to is full ma le lima minu te ta le julai lima a ya nei pe se su i fe fi lo le na ya fa no fu ya fa no fu fi le mu i vo ya ya fu fu nga vo me por kala me o le nei ya via via a we je va ve va ve e le jai jai se a via via o le la vai lunga le ma ja o le la a a we je va ve va ve fa mai u pole pe se na lo ata ma tau fa la ja la ja la ja yo ya o ni ngalo ya je o ya le ma wa o nga fa pe o na fa nga solo ile tai mi le nei ya lo ma to ya ile va ya so muli muli o le a nga a ya ole face 5 o le fa vai a le o ile me ta ole o la fo wa ya ole ta talo ma le anga poni a ya ole va ya so la le nei ya fa pe o na anga poni ya ile a nga yo fai ma fa tau nu a fai ma fa tau nu tolu wa zole anga boni ya fa pe wa lava fa pe ona ma wo mai le tato por klame fi a wai to tonu le ne ya onga ya fa so tai ya le lunga le messenger ya ama to ma tu fa ya onga ya nga fa tine tali nga fa a me se fo ye le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya fa pe fi nga tai ya te oi ya na fa so tai mai la ya le le tato official ile numera ole o fa fitu lima lima tasi fa lu dazi lua o fa vitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia o le ngu mele nape a fa pete fi a wai tu tono le a onga ma tau tia le ta tala ina a o le tusi le a fa linga a wa ta tala ne ila e matua fa ya onga le tusi le ne a fa linga mo meo tusi ta ai a o le sio dit ia ma le open dit a oka se ma tau tia a ia ele ma fai ona o tala tala ina a jui lungo le tato por klame i lungo le tato le jo a fa pe te fia a wai to tono le a onga le nei le ta tala inga o tusi nei ya ona e sau le to tono le a onga na e tali tono le ya ia o le mea moni lau wa tanto yai vai jaimi i mua le toi fengo fie vai jaimi o lo tanto fa nga solo an tuai tato te lei loa po le a lisi feisha le tua i le tol iyo i le lua afe tolu se fulu mon tupu a lua afe tolu lima tolu ono yo e tatu tato te lei loa ya po le a lisi feisha le tua i luman tua yo e ia te tonu ya o ilava ila tofa peona mafuta mai ya e fia a waitu tonu le ne ya onga ya fafso tai le messenger peche le na matua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa eme se vo ya li tina fa ya onga ya fa mua ngafa ya mo show wa noa a peto e chasi ala va yanzo a e toa blatu tu tonu le a onga ema faina e toe matamata ma e toe fa longolongo iva yaso mua mua lua tolu ya ma le va yaso mule mule lewa el watu e tu tonu le a onga a ya le ngata fo ilea fa pete malanga ija moa fia tau saili sau tawale te fealu wa iai za moa ia awa ne ngalo fafiso jai yo ia ili tamaya ngafa tene jali ngafa ilanga messenger yo lo iai tawale maja ngo fie jau mo oe ia ili ngaja voi lea ia o iai mo o langa au nanga voi ia o mo meonu foa o laulau o fale ie ia o vantu male lima se lau tangate ito tonu ale fale ie tele ia iai fale ie ta ito se lau fa se lau lua se lau ia ma fare ie se lau io ia aua taungo fia tele le taumo oe o nufoa o lau lau o fare ie o atu lava la tou e fapipii atu foi la tou e toi au mai a le se me te wori ai fua na o lou faa mae pa epa lava io ia ma faa te jale le jemi e toso juai le fare ie ma kava ina ilo faa la ile la a ea ngai i mafutanga te tele a inga i to tonu o faa lave lave o maliu o faa poiponga ia o mo meo mafutanga vo ie ainga io faul falenga io e fafso dai ia le messenger ale jamaya ngafa tene jali ngafa afa pe finga ja ia te oi fafso tai mai le tato ofisha ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia te le fa ma ma venga mo oi te le le tango fie dele mo oi ia le tango tai fo io le nei vai jau ia i to tono so tato watu nu o sa mo ia ole tato por glame io e
ya o le tau tua ya te oisa mo e ala lei le ma na vai ofe au manga ruenga i pespesenga fo yo le aviavi ya o i lava i la tofa bea o na faanta o joli ya i mao jamalawa ya o no mai o le tino yo e au ane ngalo ya je oe ya mafaufau lava ya yopu yo na i u lava i na o ya yopu i le lefu lefu a fai mai le jala yopu yo e no o sau le lava lava le manava o lo jina o te toi foi foi i lo ua tua ma le lava lava oka oka e se fa tua tua le tanganja ina jene a ioi ya o a lava fi ja ma fainga ja fo yo ma yo le tino fa pea o na fianga yai ya awa na i ave se a ia te oe lo fa tua tua i le tua tau tarangia le upo le tua i lunga o lo unga se ngaze lunga se va inga o lo tino fa pea o na fia i mai tau tarangia le upo le tua ya o na fa lea ona hio oe le tua yo ia fa ne fo ia le tua le maloji ia te oe pa te tonu mai fa tua tua i lana fa malolonga ia le pese ne mo te lo fanga tajo por klame mo to umalava i le ne tula o le avi avi.

Yo, ya le temel chancho o visa va zan la lau nei yo tu sfuma jolo minu de ona jale o lei jula lima tu sfuma jolo minu de jale jula lima jale lima ya fa mucha fo le o nanga le chancho cha lo fa fa mo ya ya te o sa mo ya ile nei fo jula o le a via via yo la jo mo fa pe ona fa mna dwe no to wa so so fu ya ma so fa nau ya ile nei ya so ya fa mnu ya jule jo ya yo to wa so fa nau ele nga ja fo ile ya o mo me o anniversary ya le nga ja ile io fa poi ponga la tua tu fa tesia il sacramento fa poi ponga il ne yaso ia ia ia le anga le leo le tua ia ia le file mu le tua ia o ne ngalo ia cha joa ia fa mo mo le tua mia uma lava cha to te fa ia ona manuia le a o ne tau ina ta to ma wa manuia ia o ta to fa ngalo le tua ia o le te me lu ti ai le ta to sa valinga i fi cha ma fa ngja o le langa ia ona ta to va ve la vale il humo le tua a io ta to sa vali fa cha male jua yo tatu fa mo mo le jua tatu pol kala me uma ya ona le tau majele ya le manuio me uma tatu te fa ya pe tatu fa lango lango ile tua ya ile na pui pui nga ola na leo leo nga ola na fa uunga malana ta ta inga to tonu o tatu a inga to tonu o maftanga ya ai majela vale vaul ta mama le tina ma le fa nau I to tonu o a inga a ya fa manu ya tu ya tu o to uma lava fa beo na fa mana juino to wanzo so I vua ile ne yanzo anniversary I mean for your answer five or five boy bonga two for the seal in the yazo yeah yeah lang a little let you a man we are lent to ya il in the yazo ya to umalava fa bear on a famana twina or to waso soy fua il in the yazo yeah this is our local radio station 89.3 to GLF

Yeah, for my best feeling, hot, hot, hot, you hot, I'm hot, everybody hot, yes. Yeah, the judge book, let me yeah, only five villa doing room, I do, Mazaza, yeah, well, for my number, you've got Manganga, yeah, only nevo, yavi, Alan, and Jayla, yeah, olive, my number, foo, yeah, my fat woman, for your neighbor, Yazo, yeah, if he tama, fang a jar, yeah, on a ring, as I think, yeah, Mr. Foo, never, no, we tea, ile, ilia, on, yeah, Mr. Foo, you'll find you, I have a bell on a tabena, tina. Ole ainga fa saunio jamaiti ile aonga ya ole momoli ole toi piki na mai ya ole fainga ole kuka ole ainga ole tapena ole fale yo esele esela no anua yo fe au atina i to tono ainga ya da tono na mana va mai lava sau fai ya tau mafa loa a ya ole mafa ole tau joina to tono ainga yo lo fa pea ona tau ave ina il tina ya ole ole momole tfo ya lo va ngo tato programi tina umalava ya fa pea ona mafuta mai ya ale ngajai lea ya ole fainga ole faju ainga ya le tamu fainga o fanau ya mese fui o tutonu lava ole loto i vale yo ya me molia cholo fanga ole chancho porklame ya itina uma lava fapeo na mafuja mai ele ngajai lea o itina fui o so manjo i galezia a le itina o le manjo ngalwenga ya le falejua yo ya lele ya mese fui le sunga le fafengenga ya o jele va ai ya molia cholo fanga ole chancho porklame ya le te tonu ole neju lao le viavi ya molia cholo fanga le tato por clame ya i na yo tato viewers ma tato follows la to uma fa pe ona mul mul le tato a por clame i lungo le tato website ya fa tato fa tu ya te oto ele nga ta fo ilea ya o lungo penga ta fa ilang ele nga ta ilea ya o lungo lau le tio fa lungo longo yo ole valu i va tolu fa mo .com.au ya te alu lungo ole tato a tato website ole community radio plus app ya ona e alu ola ya le ile valu iwa jolu fa mo .com.au community radio plus app or 893fm.com.au ya o inaite mawang e te mawai le tato ta lofa fa mo e tau tu atu ya te oisa mo ya fiafi o aso tona ima le julai fa se ia pa ia le julai lima ya la to uma fa peona mafuta mai ya ilungo le tato website ya o le tato plus app ya mulia tu alfango le tato porklame ya mo to uma ele ngaja fo ilea ya so ngai fa fenga nga mo la tu falitua ya i so se fata fa ta ulanga ile nga te so tato watu no pele o Samoa yo to tonu fo yo ne ya tu no olo fa pe ona ma to ma futai ya o i lava i la to fa pe ona ma futa mai ya mo le tu alfanga ya o le tato por kalame so ngai fa fenga nga ma falitua i so se fata fa ta ulanga ya ma lo fa yo faiva ma lo tau tua ma lo au au na ile tua i lo na fina ngalo ya o to ta ma fa jau le dala le lei yo ya o fa ya ona fa falele maluai so se afio anga ya so se nu foi ya ai me se foi to tono ne ya tunu ya ona ole tala ina ya ole tala le lei ya wa pe ona fai mai ya ya fitala nga yesu ai le tu ole le nei lalo langi ya ya o tu o tu e fai ma so matala ya tu le tala le lei ya ya ole fa tu tu ma papa te soina yo ya e ma wai le ola a ole le fa tu tu ya e fa salaina ya a yo ya ta tu tala le fina nga lo le jua ya malo mole a tu fanga le tato por clame ya su nga fa fia nga nga mo la tu fal tu ya mole tu lo fanga le tato por clame ya na yo ma tu ma tu fa ya onga ya nga fa tene tani nga fa me se fo ya so ma tu tina ya fa mo mo nga fa ya fa pe ona ma futa mai sa mo lo ya ila o sa mo ya le tamo fa nga ole ma lu ole aingo le fia nga ya i Samoa ya i langa le leio le tua ya mo le tolo fa angol tato por clame ya te olua matua fa ya onga ya le ngata fo i lea ya usunga i fa fea ngainga ma masiofo ya ole aingo le fea ngainga i so se tu ole nei ke lope tutonu o Samoa tutonu o New Zealand tutonu o Ause Dalia ya o Fiti o Samoa fea lava ya mo le tolo fa anga ole tato por clame sunga i fa fea ngainga ma masiofo ya ma le aingo le fea ngainga fa peo na mafuta maile nei jula ole fiafi ya au fanga solo le tato por kalame a ya tai tonu o fe lava o ema ma u mel tato por kalame ya le tato talo fa fa mole nei iyo ia fa fi fi a ju ya je oile ma na vai o fe au manga duenga ia ile nei vo ia fiafi ele nga jailea ole nei vai aso.

那路阿扎阿扎阿扎有云啊，朝发拉扎哦，卡什嘛个有波来白色啊！一里天明里张做哦，非常繁杂啦啦内，都是福鲁马里里马米诺杰哦，那扎勒哦勒，朱来里马都是福鲁马里里马米诺杰扎勒，朱来里马啊！一那白色属于非非罗耶那，一发诺福，一发诺福非勒莫伊沃伊伊啊，伊啊福福啊个沃伊马波卡拉米勒内呀，非呀非啊，阿沃杰瓦维瓦维，勒扎扎西啊，非呀非勒拉维隆啊勒马扎勒拉啊，阿沃杰瓦维瓦维发米乌波白色。Now, lo, atta, atta, atta, my taufa, latta, latta, latta, ah, yo, yeah. Owning allo, ya, je, oe, ya, le matoa, unga fa bea, una fanga solo, le jamile ne, ya, lo, mato, ya, le vayan, so, muli muli, ole, unga, ah, ya, ole, ole, ole, face five, ole, fa vay, ah, le, wo, o, ile, meta, ole, o, laufo, wa, ya, ole, tatalo, male, anga poni, ah, ya, ole, vayan, so, la, le ne, ya, fa bea, una, anga poni, ya, le, unga, yo, fai ma fat jau nu a fai ma fat jau nu tolu wa zo le anga boni ya fa pe wai lava fa pe ona ma wo mai le chacho por glame fi a wai to tonu le ne ya onga ya fa so chai ya le lunga le messenger ya ama to ma tu a fa ya onga ya nga fa tine tali nga fa me se fo ye le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya a fa pe fi nga chai ya che oi ya na fa so chai mai la ya le le chacho official ile numera ole o fa fitu lima lima tasi fa lu dazi lu o fa vitu lima lima jasi fa lua jasi lua ya o lengu mele nape a fa pete fi a waitu tono lea onga matautia le tatala ina a ole tusi lea fa linga a watatala ne ila matua fa ya onga le tusi le neya fa linga mo meo tusi ta ai a ole sio dit ya male open dit a oka se matautia a ya ele mafai ona o tala tala ina jui lungo le tato por klame lungo le tato le jo a fa pete fia a wai to tonu ole a onga le nei, le ta tala ingo tusi nei, ya, o na e sau le to tonu ole a onga, na e tali tonu le yai a, ole mea moni lau wa tanto yai vai jaimi, i mua le toi fengo fia vai jaimi, o lo tanto fa nga solo an tuai, tato te lei loa po le a lesi, feisha le tua, i le tol iyo, i le lua afe tolu se fulu mon tupu a, lua afe tolu lima, tolu ono, yo e tato te lei loa, ya po le a lesi feisha le tua, i luman tu, yo ya ta tonu ya o ilava ila tofa peona mafuta mai ya efia a watu tonu le ne ya onga ya fafso ta ile messenger petle na ma tofa ya onga ya ngava tine dali ngafa a mese vo ya le tina fa ya onga ya fa mo mo ngafa ya mo so wa va no a peto ta sia le va yanzo a to bla tu tonu le a onga e ma fa ina e to e mata mata ma e to e fa lo longo i va ya so mo mo a lua tolu ya ma le va ya so mo le muli le wa el watu tu tonu le a onga a ya le nga ja fo ile fa pete malanga ja moa fia tau saili sau tawale te fealu wa iai za moa ia awa ne ngalo fafiso jai iyo ia ili tamaya ngafa tene jali ngafa ilanga messenger iyo lo iai tawale maja ngo fia tau ngo fia tau mo oe ia ili nganja voi lea ia o iai mo o langa au au nanga voi ia o mo meonu foa o lau lau o fale ie ia o vantu male lima se lau tangate to tonu al fale ie tele ia iai fale ie ta ito se lau fa se lau lua se lau ia ma fare ie se lau io ia aua tau ngō fia tele le tau mo oi o nufoa o lau lau o fare ie o atu lava la tau e whapipii o atu foi la tau e toi au mai a le se me te worry ai fua na o lou wha mai pa e pa lava io ia ma wha te jale le jemi e toso dwai le fare ie ma kawai nai lou wha la i le la a ea o ngai i mafutanga te tele a inga i to tono wha lave lave o ma liu o whapipoiponga ia o mo meo mafutanga vo ie a inga ia o faul falenga ia e fafso jai ia le messenger ale jamaya ngafa tine jali ngafa a fa pefinga ja ia te oi fafso jai mai le tato ofisa o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia te le fa ma ma venga mo oi te le le taungo fie jele mo oi ia le taunga tai fo yo le nei vai jau ia ito tono si o tato watu nuu o sa mo ia o le tato polglame ia
ia o le tautua ia te o sa moe ala lea i le manawa iofi au mangaruenga i pespesenga fo i o le aviavi ia o ailawa i la taufa bea o na faanta o jolia i mao jamalawa ia o no mai o le tino io he au ane ngalo ia je oe ia i mafaufau lava ia iopu io na iu lava i na oo ia iopu i le lefu lefu a fai mai le jala iopu io he no ou sau le lava lava le manawa o loo jina o te toi foi foi i lo watua ma le lava lava oka oka ese fa tua tua le tanganja ina jele a ioe ia o a lava fi ja ma fainga ja fo io ma io le tino fa pe o na fianga yai ia au ane i ave sea ia te oe lo fa tua tua i le tua tau tarangi ale upo le tua i lungo lo unga se ngaze lungo se vai ingo lo jino fa pe o na fia i mai tau tarangi ale upo le tua ia o na fa'abea lea o na hio oe le tua, io ia fa'a, fuhaia le tua le maloji, ia te oe, pa'atai tonu, mai fa'a tua tua, ilana fa'a malo longa. Ia pese le nemo te alo, fa'a tajo polklami, moto umalava, ile ne jula o le avi.